0: Tugu sama, bakal mi somdo buna gane bili ni sobolu wune bali ye botu gwe ya de yun muda. Nono ay alwata da lazi zebe te mi sobolana le de yun bubu gero mdindi ma nabili da. Kajila dindi mi ekbo hasyar vina gane kete ke kutuni nanzangu nguli hii nubi tuzu. Fe de yu tabangu holu da giti da, sogorei holu da giti da, atokbama holu da giti da ni jivi holu da giti da. Dindi mi nalende bo hasyar vina gane kete ke kunele nulurungu nguli ni tuzu. Fe de yu karo holu da giti da. Nilumetete da agite da alwatu ndubaru mide giti da ullu nindete da gagalulara ki hilisi zepoga deyo sobalane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mbapa chelmiya ne omu muzobalu wenebali ye potu gwe ya pala ngibula pane no yusulu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mindiru nyotene ini inibuda turu ubaru wena sobalu wenebali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singne potu gudon nukhuti tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo singne botu ko don tom do ne minis we yon ne do na da la fi do me yo ni lisuru ya padam no ne pozisuru
1: togo ju ko mu do ti o do ti ke o e tono agreto bi so ti ke si do le le logbo e gba taru o akosudo aku ti pe lo nku video la mesenyo ogbo le kachacha me ko lo yi ha gba wa towo o so afolote inu nu ona ju ko togo ju ko la plemo mu do mama avava me le togo ni gba ji ho le pe ki ma kho gbali gbali wa to aku o me le Kareka, ya hana gbeto okwa nyamu dole ni Amerika ho. No mi ilen keke vivwa deno zaliki ule tila, va yin keke ama detelo no, afo ule tile kwe ti me mi ilen. Wa doa me hlen to, wa toa kwe duo me le kareka ya hlen mi. Godu godu to, wa so kupon ti ni wo ma vi aso no mi. Kupon lo yana, no mu dole ni ti miya ho. Kolo, fini miya ve kwe lo, izi miya kwe le, miya so lon lo kolo, ame koko nwide, aso no, ame hlen to ono valo. Amigbo ete iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pe lon ku video la mesenyo ogbo ile kadodo mekoro irado ato o
2: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa obo japa, wakpetu wento punuwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi, soboron waduburi beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni inakibacho, wa iwe puni inyi. Ba, dapongo wa farande, sogade wa farande, atakpama wa farande, nichevi wa farande, duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasar damo. Wa iwunkoni ilobe, kibacho wa iwunkoni pui, tuwa karawa farande, ne lumedong, ne nsa duburi dileri. Iwe mafuna, bangma ncho, farande wa ba minuna, aaye, lubon wa bifo, wa sobore, dekeba wa atakada wa ba tewe. Dena na iso basuni, na abi foswa sobore, inyete lokuta wachunsiye, bibi nyunsi. Kido soboro poni, yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva

temi omo Togo an awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achwalapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpanju ni elon labone yesemo e mbe ako fofun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun.

Aha, to go on a chim. You'll sack, bung my kit in an abdua. Then a yay, kit canne. Can cook on and sack a blind yarn, puff and blow a blind yarn. In jam, so can jam or port a bena wee, kupinin na, you to say you pinin need that. Can sack a dapon, so could day, atakwame, na maritime at temporal blank we yard. Lili mo, so can jam or port bena, you monk on a look, you to say we monk salad. And a ma, the sank kara at tempon. Na grand lomé a tempo blanyar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bana leke ne da ka blatin na da gbagba ya ne cha ne lejo ngam ya bana na tin na yurung gbna kan ya ne ma ba jala ma ka trna ka ne ma ka na da gbagba ka fala ban ka ta de ka do na da gbagba ko nye ko ma sa ke ne trete ka tin ma ko mo mo kunya fiba a simple to na ti sa trete ko da ko na apipi ko pe ngba pa bora ya na cha bo baba nga ya anya.

0: 母里是母贝贝母里母阿东，c'est ma prière.
1: Ikede pataki lokunrin lobinrin gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si e ti jọbo lede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye nipa akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun ibakana ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin fun le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lamulowo amodi iba yi si tun mo fun gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo iyamodi iba olukede alakoko
2: togo sama bagalmi somdo buna gana bile ni sobolu ne bali ye botu ko ya de un moda no no alwat da lazi ze bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bale da ke jila dindi mi ko haser de na gana ke de ke kutune na zangu ngul hi ni bituzu fe de u taban ko holu da gitta da sogorai holu da gitta da atakba ma holu da gitta da ni jivi holu da agitta da dindi mi na lende ko haser de na gana ke de ke ko nele ni lurungu ngul ni Pedeo, Caroho Luda Gitida, Nilumeteda, Agitida, Alwatan Dubar Medigitida, Ulun in the Dag Galularagi, he visits a Boga deo, Sobolane, Ele Rocatakaya, Tikin, Gugalaramba, Pachelmir, Ne Omo Mosobolu, Nebadia, Potogue of Pala. Give Labane no Sulun in the Onyotel Rogotea, Tumada la Fitumin de Rinotene, Enevida, Truba Ruina, Sobolu, Nebadia, Potogue, Adega, Cante Rails in the Potogodo, and hold it along Tumada. Alafia sobor kandai real sing ne potu don tom do ne minis we jonne do nada la fi do meyo ni disoya madam no ne pozu

0: Togo Juka, muda tuwo do tike o. E chono agritovi so tike si dole le logbo. E do taro o. Ako su do akuti kpe long kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avava me. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho bali bali. Wa to akwo me le kareka. Ya hana agbeto okwa nya muda le nisi amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke amade tolono a fole tile kweti memile. Wa dome leto, wa toa kwe duome de karekaya lemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo mavi asonomi. Kupon loyana, no mudale niti mia ho. Kolo, fini mia velkwele, izi mia kwele, mia solon lo kolo, ame koko nwide, asono, ame leto no valo mi bo. Ete, ilik bedwa si, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do mekolo, irado ato o.
1: Ikede pataki, lokun ilobini gbogbo omo lede yi, daju daju eti fi oruko sile ni pa kipin awon apo efon ti won ti fon ogun si, iti jobo lede yi fe kpi fun awon ara ilu ni ofe. Ana meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye igba akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 14 titi di 30 ojo osun yi bakana ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ke lo bere ki asun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lawo amodi iba olukede alakun.

temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an ekolo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chebo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na ko gbe fun.

0: ha togwa na chim nyul sah ke bangma ke tinana dubwa nana nyai ke kap kanne kan kokona na sake blan yar na pafam lebo ka blan yar nga njam so kan jam mo pote bna wi ke puini na yot sa yu puini ni dal kan sake dapon so kode atakwame na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam mo pote bna wi mon ko ne lu yot sa wi mon ko salada na ma na sake kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yulun ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blatin na dubo ba ya ne acha ne lejo ngbam ya bna na tinna yurun gobna kan ya na ma ba jala ma ga trna kan ma ga ka na dubo ba ka fala ban ka ta de ka do na dubo pour kinye koma sa ke ne trete ka tan ma ko moy mo kinya fiba a simple to na ti sa tro to go da kom na apipi ka kwen gba pwa bora ya na che bo bo nga anya bon
1: ya bo bo na jemini ai
2: sorry
1: I'm coming back to Zalan and Chakpo.

tartata na tawar togo wisa ema meyila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante ka lesa se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasa nisa ka hundong kata kena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na volta ka lesa kunon ka rwe kata ka unon kata oso ay kun hindi nalara ngkantala ay kun hindi tisa ka hundong ka rwe kata ka unon kata na akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi nerisiru misse muto nampa ay kun nyari ngina sakana ha muto nampa na pawe ngina ikarite ne kor dakpa ka uka ay kun nyere ni kamenya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka fala na wara kun bata karana wara wa walna wa muwa muto nampa ka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti tetap merta wali ka seta no api so na wan ta walona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nampa nyalo la fia awarta na wumpa tamba ta soni.

0: buga to go bu foka ma de na mi min na ba do ran ni da na ba ba har na mund mund di bam bo be ba ba ki di kang ra ga di na wi le ra di tor na be i da mu bin din na ru ni irin kere ni ru de ga mata ran na ba har wo le mund di ba son to mu re mu no gri mi lo go tal ki da go ra ki rin an na ba sa jil ka ta ki rin an ni de bin din ran de ba san sa ban santra plato pa na nu martin pa den re di mi ta ba da na kan kar gang pa den an lu ma be ru bawna mimna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kala ngan murana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mimna kab san kani kab kwam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu haruko bibir ba kala ni babe ba bibir na kalan kene bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mimna kai mali yiko kai ta wule be ibe mini titin bona tin mimna mundu bana man tu toraba wonna bimi ida be imugu getin boti to gun an kamini si asu ni da banna me dugna na hatun bebe sanat bin getu yu
1: ikede pataki lokun lobinrin gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si yi ti jobo lede yi fe pifun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye igba akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 14 titi di 30 ojo osun yi bakana ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o so mo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lamulowo amodi iba yisi tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo iyamodi iba olukede alakusu.

Emi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara e keji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sinta nwe man kan fun e ebo bane nwe man lon di be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun ye na ri ndi ara lile un

0: togwa na chim nyul sa ke bang ma ke tin na dubwa na nyai ke kap kan ne ka ko kon na sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar ne njam so kan jam mo pot bna wi ke puini na ke yot sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam mo pot bna wi mo ko ne lu ke yot sa wi mo ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yulun ba sa ga na cha ne chula ga bna leke ne da ka blatin na dwa ba ya ne cha ne lejo ngam ya bna na tin na yulun bna kan ya ne ma ba jala ma ga trna ka ne ma ga ka na dwa ba ka fala ban ka tade ke do na dwa pour ke ne ko ma sa ke ne trete ka tan ma ko mo ke nya fi ba a simple to na ti sa tro to go da ko na a pipi ko ke ngba pa bora ya na na che bo ba na ya anya ba
1: Merci à Dieu.

0: Mashimane, mbeya khona ungibona nje mina. Ayi, ngingona.
1: Sorry, sorry.
0: Nawu ngomunye. Awukhethi ukuzanda. Yebo. Nawu. Listen.
2: Ngishumphaza kana namntwana.
0: Kam, sibona ukuthi. Ayi, ngikhangwe
2: iphoza kana
0: no. Ngale, ngale, ngale, ngale, ngale. Guys, I'm coming back. Ngizola ngichapu.

tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muton ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muton ampataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hinil nalara Nganta lai kun hinitis ka hu nong karwe kata ka wonong kata na akwasa ha muto nampa karate tata notasna gran lome neresiru messe muto nampa ayo kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dak pakau ka ayo kun nyere ne kamnya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sa hami muto nampa ka fala na ware kun mata karana ware wal nan wa muwa muto nampa ka fala nu wamba sewana wajar waten wawasa takut itu temerta wali kasta no apis wana wanta wawalona mudo te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna takorota minister nampa nyalo la fia awara na wumpatan mata sone wa

0: Emi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara e keji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alakpan mbe ne bolo e melo ye begba angon sinta nwe man kan fun e ebo bane nwe man lon di be chikanyari acho alakpan melo e ako fun e bo wawane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alakpan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa nbe bogba ka suna be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gufun an
1: al umman kasanto goga wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashi biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin. Kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.

tarta ta na tawar togo wisa ema me yila ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesan nisa ka hundong kata kena tapang sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kle hunong karwe kata ka hunong kat nso ay kun hinil nalara ngan tala ay kun hinitis ka hunong karwe kata ka hunong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ni ka menya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun mata karana wara wal nan wa muto namba ko fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti te temerta wali ka sta no api so na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia awaren na wempatang mata so ne bo kusu ala fia awaren

togo buga togo bufoka madere na mi minna bara orandi hida na bara bara harne mundu mundi bambor be bar bagi de kang ragdirna wule ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere ni rund de ga matar na bara har wule mundi ba sonto mu murim nogri mi log talbi de wala kirin ana ba sab jeli kat ka kirin aninde bindina tabat san saban central plateau padan martin padan redri mi tabat dana nan kan kargan padan nan luma berungun bawana mimna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wirana aina basan kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawana mimna kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu haruku bibir ba kalani babe ba bibir na kalan kene bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bamba timina kaymadi yuko kayta wule be ibe mini titim bona timbinguna mundu bana mantu toraba wonna dumida be imugu getim boti togun an kamini si asu ni de banla megu.